afi ma san lem na ma chia me kona me san hwo divo eh adenti ami ami oluma no no na mum no to de bia ninsam ni bi oho no mo bi kan ye o se odwin ho a you can't think far na ye ba bedo so do so nsam no mu ene na Ghana ene se ye be bo afore di amaka to Jesus e ko we a